Eya kabirizirinyi gilizo omuntu akula omasomo. Okumasomo omuntu anakuleko obwengi. Chikoki abashibandire wansho. Mbu amasomo kahana bwenge chikaraha gara kula obuhinji. Kwa masomo kaha omuntu bwenge chikara kula obuhinji. Nakandi abashibandire mpu enfera sendi. Era ndi ribwe neni omukahuchu. Mbu hali mango ebandiri chiragule amamfu. Uchiseze. Alimango rikanaga omuntu ali adhem fraseri ngana ba rigane alimuntu wakaterichu nechi ingereza chiriachi nga aburagwa e Angleter tukoke anolaga ebijiru aliajira ili anolola endero aliadira ya agawa obone mfrase ya geri angle ya agena ebijiru aliadira bipishini ama somo galine na ama somo gamira bila chibabigumu. Wardi adiro kubiyerikire ya garumo muntu nka ayi girizibu webuinja ashanyi wana obuntu bulia buwadu ziru webuinja bulia burajenga. Ko oku mwalimu nko kwa rwadisire oku masomo ko mwalimu analera omwana nka kula omubusi amulera. Omubusi ana akazi chiseza ahakuburwa kwa omwana amurabale okumanyo kudamala amurabale okumanyo kuyandala amurabale okugenda amurabale okudera amurabale okumuyerika guri umuntu akakazi chishuka omubiri kukalaboko no mwalimu yiriza okumasomo kwanalina yenka mbusi anurabale omwana okumanyo kuyandika anurabale omwana okumanyo kusoma anurabale omwana okumanya okuwaze guri manya kukudera oku amushuke na yenko kulo mbusi ashuko mbiri omwalimu naye anashuke omuntu obukengeri. Boshi bana yerike omwana wa masomo kokorwa kagidira ho nyanya bwana muyerika ebinja na ebibi ombusi anerike omwana ebinja nebibi na omuyigiriza yerigi emwalimu naye anerike omwana ebinja na ebibi na enyuma lyenyigirizo omuntu ahabwa omukalamo nakarigana nkarazi abagwo mulala nkarazi abagwa emasomo ezi ndi nyigirizo anazikulu mulubaga bana baba lungu bana baba bantu mulala na bwenene okubira nabira nabo banakazi rabala okuho muntu nyigirizo na ebigamba kirubya amajambere na ebigamba bya amagalanka nabyo binakazi rabala abantu teka gimba wiroko ezo nyigirizo zo shinko kuru wakazi gizidera omuntu gogurabala ezo lanyigirizo zakola haguma buli abuntu tutirwashambala ko kanji omuntu agwasirwe okuchishoga amanye bichi akashimba binja na bichi akaleka bibi ezi ndi nyigirizo ngo korudesirizo rwakashanyana omuntu gogwa gwagarabala okuvanganya ebyo labyo shumbuli omanye okumuntu nkali aduka kuvanganya ajavanganya zinakazi ba nyigirizo omuntu akakula okubantu ba Mungu mumuligi amakanisa omola kuli padri kuli pastor kuli shehe okubaja ba mizilima erikandi omubigamba bya amasala group de priere obo muntu namo anakulamo ebintu bya kamurabala okusera ebyo byoshi ko binalinka anshali ko binalinka nshano ko ganalinka mishi ko gunali nkamuliro guli agwa karuma obuntu buli bwadugwa bwasera nirondo wabona dituku obuntu busezire nirondo wabona dituku obuntu rasezibagwa bulinka abuntu obujenzire wanishobo rwakagidero kubiyerikire ebyagaruma obuntu bwadora manyigyo boku nka omunshano agairamo omunyu osha okirwa kaba omulengo mukuduga eri obuntu bunahari bisire kanji abira babi banakazi banga munyu kwa hezirwe omukalamuka omuntu ari oguhanula bwinja organi akolali aguhanula kubi bofofi obuntu ndinadera ye muntu orenga omumulala omugugusha ebyo byoshi ndesiri ahola haguma ngasi muntu anamanya aguri ayosiri anachidosiri kandiki buntu buduge buliabu seziri burajenga erindi buntu buliabu raseziri buajenziri rumanyagi oboku omuntu yene yegwasirwe okuchimanya kulikudero ku ogwasirwe okuchidosa eri